kilnia o pua rose I honi kaulana he mili mili ho I no ka malahini na malahini ho I oho I ka maina au I wana ho I a hoi a kupa I anei I hono ka imi ka anohi a kau I ka luna na molokama Noho noho oe I ka oho I ka lau